kuna mumprovu ayon sama atumni atoy ayon sama ebradi ebradi ma yembreyi enye kwata osu atembo no kaiye ma isu bawa yefa adiye kase ebradi wa yiyam.

0: sani pa shabere.
1: Harafu wa toba hana kuma tutu. Nyaji dina no kuma tutu. Jina pinti na pinko wenu. Nunya metia siyafu.